emi yo fi ohun mi kibe si oluwa o si gbo ohun mi lati oke mimo re wa emi dubule mo si sun mo si ji nitori ti oluwa ti mi leyin.

0: E kaabo pada lati oke lohun itesiwaju ona ni won pe ni opa isegun ikoni konga gbomogbe Wells Radio 89.3 FM na lewa yi Oluyole Estate nle Ibadan nibi ti ati lanfani ati ma mu gbogbe wa se ti gbon yin bo se nlo ni serere ati werere ninu kolo to mi ti wa ni ayin life opa polo polo pejo e je kika bo sinu kolo pelu mi laaro yi dokita Omoba Thompson Olumide Ademiloye e kojumo e ka ro sa
1: ki iwo na jare
0: e seun pupo
1: e ka ro o ki gbogbo awon eyan ton sise ni ile ise yi lati ori chama awon titi kon everybody ton sise ni bibai gbogbo awon eyan ton wa ilo ti waju fun ile ise yi owo yin o ni wale lai lai
0: ami ase edumare
1: o lati bukun o ma ma ba yin gbe ni o
0: amen
1: e se gan
0: e seun pupo eyi agbalagba le pe adebi se ma se agba ole oniru onitohun awa si se wo inu ise bayi a fi para a si wararu eyi to je gbajugbaja na oro to wa nle bayi oni oro osun ipole osun lana alana si ni awon oludije ni won kopa nibi jiroro abi ka so pe ariyanjiyan debate ti won se fun won
1: won
0: foro wa won lenu wo ti won si kaluku si so tinu e ento enti no se si ento gba po lowo re oran se si eni tin soro onijo o soro onijo en tin soro igbawo en tawon ti se en tawon ti se be gege awon ara ilu na awon na farabalẹ gbo latenu ko wa awon pe to afẹ mo bi ti a ba yara ja iroyin ti wa wa waju mi bayi o jo bi eni pe bi won ti kaluku ti nwo ibi ti ona o pada yoju si ebe oselu accord ti gomina ti on joko lowo lowo bayi to wa awon setan lati tuyaya ka won ri pe awon ba ise on kan ma tewo waju be ebe oselu latoke awon na gbianju le gbogun ti o ba gba lawon o fun gege bi en se wa ko nbi won pe awon bi ijoba ibile bi mewa to sese ko je bi ti won ti jo figagbaga ju ti o decide fa awon mejeji won ka won kale sugbon pelu bi nkan ti se nlo yi ti o ma jo bo ba o pa bo ba o bu lese debi pe won pe gomina pe ki an lo re fofin gbe okan na awon senator ni ipinle osun lori awon oro kan ati awon oro kan lori awon oro kan ati awon oro kan ko to pe senator wa pe a kini n ba won leru emi o mo ni ki won ma pa yin pelu iban abi kan ma wuwa janduku si yin abi ki won ma se ko to si yin won gbianju won so gbogbo e o ni to n gbianju ati so ni wi pe ki won kan fi boost kan fi bo pa won danu kan fi bo se won le se e fi bo yin won lorun boya oro to so lo je ko jo bi eni wi pe won pe kan lo gun won go kan lo sorisirisi be ba o pa be o ba bo lese sugbon ta ba wo lateyin wa pelu awon isele to tin sele lati bi ose bi melo kan bo su bi melo kan bayi si o ma sumo bo ba o pa bo ba o bo lese ati pe ni saturday to nbo yi ki lo sese ko sele ni ipinle osun dokita Thompson Olumide Ademiloye omo osun ni yin ife ni yin emi na ti mo wa waju yin osun lemi na ilale mi sugbon wa re nbadan bi osun o si gbodo daru
1: osun o gbodo daru osun o ni daru
0: amen
1: o fe ba won tosun soro ni aro yi nitori pe anybody ti ba wole ko wote pe emi kankan sonu bi ADC wole o bi Accord wole o bi APC wole o anybody to ba hun
0: ko wole
1: ko wole
0: eni iba ri o ba je
1: ko le tori e what life anybody nitori pe emi mo pe gbogbo Osun state peaceful place ni ibi to se fiyan gan ni
0: ipinle omoluabi
1: ipinle omoluabi ni so kin se nkan to to need pe ke mi sonu nitori pe a fe dibo mo fe so fun awon to ndije awon adeleke awon
0: oyebamiji
1: oyebanji
0: najim
1: then the other one
0: najim
1: najim
0: awon wole jigbo
1: yes sora gan nitori pe te ba ti e di gomina tawon emi aimoye ti sonu anfani wo lo wa nbe ko si anfani kankan so e gbodo sora fun iwa jagidi jagan pe awon eyan bara won ja won so won fe ma yibon won sa awon eyan lada nitori pe o fe di gomina
0: le su di gomina
1: ah to ba di gomina nko tawon emi de ti sonu
0: tinu awon eyan odan
1: tinu awon eyan odun iru gomina gomina wo lo nse therefore mo fi olohun mo fi beyin e sora gidigidi eya e sa fun iwa jagidi jagan to ba di gomina boya wa nbe fun odun merin boya wa nbe fun odun mejo wa sa kuro nbe
0: dandan niyan o
1: so kile anfani wo lo wa wa nbe
0: o po ju parapata odun mejo
1: so ti awon eyan te mi won de ti sonu ko wote pe a ntori ibo a npara wa a ntori ibo a nsira wa lese awon eyan ton ba lo ton lo yinbon ton yinbon se awon si crowd ton ton sa awon eyan lada ton se kini kan ton bon ti e ri e mu Olorun ri e Olorun alaye o ri e o so ko le sapamo ko sapamo fun Olorun ko sese so e je ka sora wa gan ka sora gan e je kon lo dibo ni Saturday e dibo e ka ibo yin ke de pada sile en to ba hun eni ti awon awon eyan ba dibo fun pe lagbaja la won fe ko se olori awon that is all awon eyan meta o le di gomina
0: lekan na
1: lekan na
0: ko sese
1: ko sese one person lo ma bori
0: ninu eto idibo osun
1: yi yes only one person so iwo ti ni at the back of your mind pe tawon eyan o ba fe ko mu wahala dani
0: ko faja
1: ko faja eni ti awon eyan state yen fe oun ni ko wole ke de pada si ile yin ke de lo ma ba ise yin lo
0: benikan ba wo abere kenikan wo yara yawo re pada
1: dede ni
0: ni o ba lejo nu
1: ko lejo nu so iyen ni mo fe ke di mu te ba ni Saturday yi o eni ninu okan yin pe mo fe lo dibo ni o lagbaja ni mo fe dibo fun ti ba de ti dibo tan lo le
0: te so pe bawon yen ba dibo tan
1: no won si ma duro kaibo
0: kaibo
1: e duro kaibo e duro ri result ibo ke to ma lo le that is it
0: e je tu wo oro karakata ibo bi eto idebo ipinle osun bo ti se de lasiko yi karakata ibo dibo sebe dibo kile risi
1: a le ni saata wa yi nibi ti Nigeria de duro yi a le mu yen kuro
0: eru be
1: ta ba ti en so lori radio pe a
0: be ma se be
1: se be o e ma gbowo lowo awon eyan e ma se kini a kan so ti wa ni
0: a kan so ro pe gege bo se ye ka so to si ye ko ri
1: o si le ri be njo iwaju o
0: sugbon lowo ta wa yi
1: lowo ta wa yi
0: eh
1: nitori pe ijoba APC o ti da ainisita
0: ah won da ainisita
1: won da sita so awon eyan o se ati ise o ti poju
0: lawujo
1: yes so o le so fun awon eyan pe to ba fun e lowo ma gba o to e ri pe awon to n campaign ni won so pe to ba fun yin lowo e gba o owo ilu ni o
0: owo ilu ni
1: won mo pe ko sese lati dibo lai fun awon eyan lowo won ni dibo fun e
0: lai fun awon eyan lowo nibi ti ba nkan sejoba APC wa ni
1: awon kon da APC tani
0: se eyan ijoba kan ma n de bi tani dokita
1: won da sita everybody mo now bo yin o ni kan ma dibo fun won
0: yin o ni kan awon eyan ma tun dibo fun won
1: to ba ti fun won lowo
0: owo re oja re
1: yes so awa gege bi awon to n soro lori radio ti ba de so pe e ma gba nkan kan e ma da won lohun e ma se kini mo so temi ni
0: awon yo ni gboro si yin lenu
1: se eni te bi npa lo ma so pe ko ma gbo o so fe fun lowo ni
0: abonje wa te fe gbe fun
1: eni te bi npa o fe fun ni gari ni iresi nkan kan
0: eni ti o ron jeje
1: yes anything
0: ti o jeun sun lana
1: you go dey gbe bag of rice wa
0: won mo gbe bag of rice bi agolo melo kan
1: agolo ti e tun ni
0: we o poju ni Congo kan abi de ri ka meji
1: be nkan to nwa lati yo
0: e ni
1: gba
0: e wa ni ko duro de igba ti ijo

Ndewonu. Ihe ọma mere unu dum, onye aga na nwanne ya ehihie ọma. Nke a bụ akụkọ ụwa nke ụbọchị 12 nke ọnwa August nke afọ 2026. Taa bụ ụbọchị ahịa Eke. Akụkọ ụwa nke ụbọchị taa na-erute unu dum ntị ugbu a site na redio nke mbụ maka ihe gbasara ezinụlọ n'ime Oyo Steeti, West Radio 89.3 FM. Anyị nọ n'ime Oluyele Steeti, Alafi Avenue, Ibadan, Oyo Steeti. Aha m bụ Chukwuemeka Munachiso. Gee ntị ugbu a ka ịnụ isi akụrụ wee kwawa okpu n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Onye isi ala Bola Ahmed Tinubu agwala ndị obodo Naịjirịa ka ha chekwaa ịdị n'otu n'agbanyeghị na asụsụ na omenala dị iche iche. Ndị agha obodo Naịjirịa eburula ọtụtụ ndị agha gawa ebe a na-akpọ Omuharu nke dị na Kwara Steeti iji wee chekwaa ebe a ndị Amakekwu na-eme mkpamkpa. Mba UK na Europe anọrọla na njikere maka mkpuchi nke urukpu ga-ekpuchi ọnwa na anyanwụ ma ọ bụ ihe a na-akpọ chi iji n'ehihie. Gezie ntị ọfụma ugbu a ka ịnụ akụkọ ụwa anyị wetara unu taa n'uju ya. Onye isi ala Bola Ahmed Tinubu ewerela aka nri ma were aka ekpe yọọ ndị obodo Naịjirịa dum ka ha gbaa mbọ hụ na ha ji ịdị n'otu wee na-eme ihe a na-eme na Naịjirịa n'agbanyeghị na asụsụ na omenala ndị obodo Naịjirịa dịgasị iche iche. Onye isi ala mere ka okwu a pụta ìhè mgbe a na-enwe ọgbakọ nke a kpọrọ International Conference on Security and National Unity nke mere na Abuja, nke bụ Jamal Uzlat bin Wa Imus Suna na ndị a na-akpọ Muslim League mere na Abuja, nke onye nọchiri anya onye isi ala bụ Senator Barau Jibril. Onye isi ala si na ọchịchị ya ga-agba mbọ hụ na ihe ndị omekome na-eme n'ime obodo Naịjirịa na ọ bịara n'isi njedebe. Ọ gwara ndị otu ụka na ndị isi ndị na-ebi isi n'ala na ndị na-echekwa obodo ka ha biko were okwu wee na-edozi obodo Naịjirịa ka ọ ghara mbụ na tigbuo buka ka ghara nwe nghetahie dị iche n'ime obodo Naịjirịa. Ndị so n'ọgbakọ a e mere na Abuja bụ odeakwụkwọ ndị Muslim League World League Sheikh Mohammed Al Isa nke nọchitere anya ihe mere Abuja Declaration iji wee mee ka ndị na-ebi isi n'ala na ndị ụka na-enwe nghọta pụrụ iche, wee kwuo na ọgbakọ a e nwere na Abuja bụ iji wee weta ịdị n'otu n'etiti ndị na-ebi isi n'ala na ndị ụka n'ime obodo Naịjirịa. Gọvanọ Kwara Steeti Abdulrahman Abdulrazak anabatala ndị agha obodo Naịjirịa nke a sị na ha ga-eje n'ebe a na-akpọ Omuharu nke isi obodo ya bụ Irepodu Local Government dịka iji chekwaa ebe ahụ ebe ndị Amakekwu na-eme mkpamkpa dị iche iche. Gọvanọ nabatara onye a na-akpọ General Officer Commanding 9th Division Joint Task Force Operation Savannah Shield Major General Yakubu Yahaya na onye na-ahụ maka 22 Armored Brigade nke Ilorin Brigadier General Nicholas Rumen
nke eji wee wepụta ndị a maka iji wee na-ahụ ndị ntọrị mmadụ ndị oji egbe eji ndị mmadụ egwu ka a mara ka ihe a ga-esi wee kwụsị n'ime Kwara steeti. Gọvanọ Kwara steeti Abdulrazak kelere onyeisi ndị amị Lieutenant General Waid Shuaibu ka o si wee kwe ka a na-eweta ndị amị n'ime Kwara steeti maka mkpamkpa ndị omekome na-eme. Gọvanọ Kwara steeti kelere onyeisi obodo Naijiria ka o si wee zipụ ndị amị ka ha bịawa ozugbo ozugbo n'ime Kwara steeti wee kwuo na a ga-ewere ndị amị gaa ebe a na-akpọ Patigi, wekwere ha tinye ebe niile a maara na nsogbu na-apụta n'ime Kwara steeti n'aka ndị ntọrị mmadụ na ndị oji egbe eyi ndị mmadụ egwu. Ọ kelere onyeisi ala ka o si wee were ego tinye n'ego a na-akwụ ndị agha ugbu a, wee kwuo na ihe a ga-eme ka ndị agha nwee mmasị ịdị na-ebuso ndị oji egbe eyi ndị mmadụ egwu n'ime obodo Naijiria. O kwuru na ya na-atụ anya na gọọmenti nke etiti ga-ekwe ka e were ebe ndị amị ga na-anọ weta n'ime Kwara steeti, ka ọ ga-abụ ọ bụ na ndị ntọrị mmadụ na ndị ji egbe ji ndị mmadụ egwu ka ebeneta ihe mpụ ndị a na-eme n'ime Kwara steeti ugbu a. Mba United Kingdom na ọtụtụ ebe dị n'Europe anọrọla na njikere ugbu a maka ihe gbasara anyanwụ ikpuchi ọnwa, nke bụ na mmadụ niile nọ n'ime UK ma Ireland ma Spain na ha ga-enweta ihe a na-akpọ ọnwa ikpuchi anya. N'ime UK, ọnwa ga-ekpuchi anyanwụ ma ọkụ elekere isii nke mgbede. N'ime eluigwe nke dị na UK na nke dị na Europe, ebe ọtụtụ ndị mmadụ ga-ahụ etu ihe a si wee mee. E kwuru na ihe a na-atụ anya na ọ ga-eme na Siberia, Russia, tupu ọ gaba Alaska nke dị na mba United States, tupu o ruo ebe a na-akpọ Greenland na Europe. Ndị mmadụ ekwuola ka ndị mmadụ ghara iwere anya ha na-enene anyanwụ ma ghara ikpu ihe ọbụla n'anya ka ha ghara inwe nsogbu anya n'oge na-adịghị anya. Igbo ndị nwe mmadụ, ebe a ka akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bịara n'isi njedebe. Ma biko dododo gezie ntị ọfụma ka ịnụ mkpokọta okwu dị n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu taa. Anyị mere ka unu ghọta na onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu agwala ndị obodo Naijiria ka ha chekwaa ịdị n'otu n'agbanyeghị na asụsụ na omenala dị iche iche. Gọvanọ Kwara steeti Abdulrazak Abdulrahman ekeleela onyeisi ala ka o si kweta ka e weta ndị agha n'ime Kwara steeti maka mpụ ndị amakekwu na ndị oji egbe eyi ndị mmadụ egwu na ndị ntọrị na-eme ugbu a. O kwuru na ndị agha batara Kwara steeti ugbu a ga-eme ka ihe mpụ ndị a na-eme bịa n'isi njedebe. Mba UK na Europe anọrọla njikere ugbu a maka mkpuchi nke urukpu ga-ekpuchi ọnwa na anyanwụ n'oge na-adịghị anya. Onye dere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ Temiloluwa Ajala. Chukwuemeka Munachiso tụgharịrị ya n'asụsụ Igbo ma gụpụtakwa ya. Igbo ndị nwe mmadụ, mara na amara na ọ dịghị mma ka a jụọ nwa mkpi ebe o hiri ụla n'abalị. Chukwu Okike bịa ma gozie unu dum. Onye agha na nwanne ya.

Salamu alaikum jama'a masu sauraro. Barka da kasancewa a labaranmu na yau a rana na 11 da watan 8 2027 daga gidan wasu shirye-shiryenmu a nan Wells Radio 89.3 FM. Muna nan sai a nan Alafin Avenue, Oliole Estate, Ibadan. Ni ce da suna Alice Barnabas.

A labaran yau za ku ji cewa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya roke mutanen kasa su hana kai sabili da kawo ci gaba a kasar Najeriya tun ba musamman a shugaban addinai na Krista da Musulunci.

0: Ekasun o.
1: Ekasun.
0: Ekasun sa o kilo oruko yin sa ti bi te tin pe wa.
1: Bolu ati pe lati New York.
0: E ka bo Mr. Bolu, e da ko e ba wa da soro yi.
1: Eh, oro yen ba o ti so tin lenu o ti bi o ti. Igbo de se kon la ile se n Sudan. Because age ton wa yen. Won se le ma fa kiri mo. Advice mo te ni fun won ni pe things wo e pe ko de so kun. Oro yen o lagbara, ko kan kun to kenu ton ko di pe pop love. Ha, o ma lagbara o. Temi nko ti mo te ni so fun won ni pe kon go ahead kon bi mo bi meji abe kon fun tori won ti total lati ni omo
0: lati lo
1: omo so won le ran omo gbeyin won so won ni do omo kon te bi mo meji fun bo kon gbe kuro lokan pe
0: enikan ti won le gbokan le lo titi
1: eh eh tori ko le stop tokun ba ti baba boju sita ko ti nkan ton le fi da orun won lowo ko mo stop okun ni mi ko le stop ko stop rara ori be ni ko njale ni ko leje mo. So kon se bimo kon ti lomo laye non le se kon de ma ko kontan so ton ma de ti tin kon lowo won dani to ba de ti da bi omo meja do meta to ba se le bi kon ri pe o fe pri won lenu debi to tin da isan wale
0: ti won
1: on yo wedan kon lo dan ko wa kon de ma tojo omo won ari yan ari awon ti won ara kon tojo omo to mo gbe won lo.

0: don se gbogbo e
1: hmm
0: o ma lo kwa iso won leta ri motive on na to to ko lo ko HIV won
1: hmm
0: ano ni je ka ri
1: ami o ami ami e se o Mr. Bolu hun e se gan ni
2: adura bawo tun soro wa leyin o
1: 0916-893-1000 0916-893-1000 tabi ke pe 0911-3-Mary-893 le kan si 0916-893-1000 0916-893-1000 tabi ke pe 0911-3-Mary-893 Ekasan o.
0: Ekasan e kwetun.
1: Ekasan sa, ki lo oruko yin sa ti bi te tin pe wa.
0: Oruko mi ni Kela wa lati bi to kanu bale.
1: Ekabo o Mr. Lawal, e dapo e ba wa da soro wa yi o.
0: Olorun ni dopolo yin.
1: Ami, ami, ami.
0: Gbogbo awon jogbon tin soro.
1: Hmm.
0: Ti won pe ni Jesu ni.
1: Hmm.
0: Jesu na lawe mo lo.
1: Hmm.
0: Ojo ola re ni kolon bi oda.
1: Hmm.
0: Sara bi ni yo mo pada o.
1: Hmm.
0: Tori ti to mo ni on susu ile su mo su
1: hmm
0: Olorun ni je ki Jesu ko su oro gbe ti aye re ko ba danu
1: amen
0: te ba wu oro yen lati file
1: hmm
0: e ri pe ija dojumo na ka ni pe mo ba fi suru fun oro ile aye won jo na lo ti mo ba gbo yin daada
1: hmm
0: ija won ja ko mo ya re ti kan gun loju
1: be ni
0: ti o ba tere ti o ba se ko suru ba be be jo na lo na o se se ki we le yo mo wa yi
1: hmm
0: abi doko
1: be ni
0: be ni kan kan denu ko un ri
1: hmm
0: won ni bi apara den wo le yan mo gun doki ola
1: hmm
0: adawo kan lo tu yo gun den
1: hmm
0: uru lo wa ku ti o ni ati belon
1: hmm
0: gege bi ara ko ni to soro kan ti won soro te kun olohun ni bala ka yere je
1: ami ami ami
0: to ba ti ri pe o ba duro ti to na ba ti ni o bi mo to na ni o se di ama nbe ko won mo padu arin ara re lowo
1: hmm
0: ti ba lo sikile awon to bi
1: hmm
0: alasiki si nu na tori ti e ba ta lasiki ni asiki re lo gbe fokunrin
1: be ni
0: hmm asiki re lo gbe fokunrin okunrin ni ko lo onu tori ojo ale ki e to ba sabo si re na pada jiya
1: hmm
0: ko le mu je ka ko le mu je fun won mo ti bi ni dagbe si aye ara re tori condition to wa nsi on gege fun ara re okunrin o soro ti ri
1: hmm
0: koro fun ni ri
1: Hmm.
0: Ede to tun wa ri ko tun wa fi binu kuro nbe.
1: Mo
0: wa fa ti ko yi ora won.
1: Hmm.
0: Mo fa ti ko yi ora won bi re ni jeji ti won ba ngo wa.
1: Hmm.
0: Tun won mo binu ju.
1: Hmm. O
0: se ni ti o se ti o ni binu.
1: Hmm.
0: E pe o re re o tun gbe fokunrin. Okunrin to wa gbo ire
1: fun tun wa bi.
0: Hmm. Ah, o le bi e.
1: Hmm.
0: Ah, le bu won.
1: Hmm.
0: Ah, le ba won obi na. Ah, le bu won sugbe kon ti be na. Ki won se suru o. Olorun ni bala ka en je. Olorun ni dore nu ko kan wa ru.
1: Olamide.
0: Allahu la wala quwwata ori tin bembe lohun ji ori
1: ami ami
0: ori banu genu ori banu genu leyin banu je ibinu loka yo pada ri dunu kuna mu mara kanu ba na mu mara ni kile o se se kin to sele ti o ma sele olohun mo sa meni ko kan wa o agun ni ayo o da bo sa
1: o da bo ma adupe o eh gbo bi baba wa la wa le bo se tu ba wa yana na oro na ti won so daada lo to oro yi ta ba foju sunuku wo ah oro yen ni agbara o e ka san e pe yen ti re oro na ni agbara bi mo se nso lo tori wipe ah eni to je wipe arabirin yen gberu igbese yen pe ah ise ti won ti peto sile mo kuku gbe fun won ni isinyi gbogbo awon ti won pe wa lo nso wipe karabirin yi yato se eni to arabirin to kokko pe wa pe ko ro daada o awon oro pe boya kan ko mo baito lo o ama awon okunrin ti won pe wa pe ni ti won ti e wa yi to ti e so wipe boya eyan kan o kenu si won ri ko ti e se na ko bi mo ko sa bi amo Ekasan.
3: Hello, Ekasan ma.
1: Ekasan ma, o ki lo ruko yin ati bi te tin pe wa. E ti wole o
3: la
1: gbo yin.
3: Eh. Sey ibi je mi ti fe de yo wa yen.
1: Hmm.
3: Se ta won eni awon baba yen ba arakunrin yen wa.
1: Hmm.
3: Lo nje ki won le ma wo ba e to je ko ma bi ni toto yen.
1: Hmm.
3: Iyawo to ku loyun fun won, won ku se wedding. Call to ready. Iya le fi je yen lokan balẹ pe anything ba te ma sele.
1: Sele.
3: So ba wa je din ba to ti wa ko wole lo wa se riru yen ko ti lo fe se to ti bi mo bi meji. Ni wa won kan yen se wa se.
1: Ko si ti se
3: lo to. Ko ni try si bo for now. Ti ko ti condition na ma gbe si pe o ya wa lo to wa bo re le jo. Iwe ni sele. Ko de ni ma wa da lamu boya ti ni ko. Leyin kokan ma se responsibilities e. Lori omo yen ni ko ni ton ba ti le se yen ba mo so won ma tera sibo pe ko ma fe yen ah o ma pe o to je pe bi ka fi eso re ni kan pe to tun wa jaja suru lo ma fi se ohun na de be lo ohun ni o
1: e se gan ni adupe ma
3: adupe e ku eto
1: e se awon ika eniyan e wo adupe lowo gbogbo eyin te ba wa da soro loni o e oro yi ko le ti tan ni bi eti to ba gba lo na ni o pada gba bo o se se ko je pe to ba di ose to nbo gan a si tu so to je pe awon eyan won si tu le pe wa si ba wa da si oro na tori se mo pe mo so fun yin pe igbeyawo bayi osu meta la nwo dedede lo kan bayi e ti gbogbo oro fi wa sele amo gbogbo ba se so yi eni to loro na gbagba bayi la won na joko te ro radio won to je pe won gbo gbogbo nkan ta won eyan fe nu so osisi kankan ti gbogbo awon eyin te pe wa yi egbo ayin te ba wa da si oro yi na ibi te so si na emi na ro be pe ni sa ta wa yi mo so fun yin pe wo so pe iye odun bayi la won je amo mo ti n wo sakun yen wi pe o ti fe ma lo pe boya won fe ma pomo ogoji odun e dakun ibo ni won tun ti fe bere lo to na nkan tara bi akorakunrin yi se ko da ngba ta won na si soro won si jewo wi pe o be awon koda awon molebi e gan won je ka won obi awon gbadun lo n pe lo n wa lo n bebe lo n se pe a kini kan asise ni nkan kan amo eni to pe wa kan yin ta won na tun so yen mo tun gbo yen so so wi pe yo lo si won jo lo registry ni yo lo towo bo ti kan ba ti e fe sele won mo pe awon ti se nkan kan to mo dupe lowo gbo eyin te ba wa da soro ni osan yi ayo pe pataki lodo olorun oba o olorun oba to so wa to da wa titi di akoko ta wa yi ati olowo obo ti ni mi fun sa yi sa delere ati daniel ton ba mi se gbogbo elesese ki eto ni osan yi ki gbogbo eyin te ngbo wa ke ba le fe ti gbo daada tori ti won oba ba mi gbe soke gbe sile ma ko mo lanu imo pade ni e ni gbon ti so gbe pe ni dede ago kan san le gbogbo ojoru ojo Wednesday le mama pade mi omo yin ololufe yin olaun mi omo layo kan ya won ni ile odebode lori eto edun okan ibi ti a tin we iriri aye lara idojuko awon eyan lojo kan ojo kan gbogbo eyan ara ile e mo gbagbe o te ba fe so ni gbowo wa lori eto tabe fe se ipolowo oja kan tabi o miran aye si sile fun yin lati se be o lowo ti o ga ni lara rara titi di ose to nbo ta tu pade lori kan ni yi ire ati ayo na latu fi pade o ire o

0: Iba Eledumare baba mi ajiki baba mi baba alaini baba.
1: Weakness.
0: Ki wa lo de bayi to lo. Je ki baba mi. Olorun tin so gbogbo oke, soro tin so de petele, gbogbo oke tin ja wa laya baba yen ti se kini.
2: Mo nse mu ba ti mu. Ti mu fu e.
0: Olorun ni ke iba.
1: I want our evidence.
0: Nisu ki o ta kini to wa gbogbo weakness wa.
1: Ti eri bo ti e se yo ba ye ti mo pe o lo leka ta ni
2: o anoti yen po o san
1: emi gan mo fowo pa lara pe ka
2: so fo london anoti
1: ko ku je te e ko di mi mu gbo ara ki je ni
0: su emi mo sabu mo sabu mo ni suru gbogbo adura wa lo ku ti gba lase ijuma gbogbo oke ti si nbe laye wa gbogbo e o sun ni lase ijuma bi mo tin ki olohun lo dare e nitori pe olohun lo ku je ki ka wa laye wa laye wa laye wa eyin awon ololufo ma wo pe o se o mo ri bakan agbohun yin ni ose to koja ile ta ti se tele ni won ba wa fon saye sugbon e mo binu si wa e ba ti so are soke di petele ni gbogbo esi ni yo pada da lase idumo
1: o necessary
0: o di dandan o se pataki o ye ka bo e ka san e ka ro eyin e kuro le ni gbogbo bi ti e tin gbo wa iba asaro nitori mo pa won tin gbo wa ni ilu mi iyen country mi won wa lori ayelujara ton gbo wa bayi lo je amọ ki won kaaro awon ti wa si ni ita je wa Nigeria e ka san ni gbogbo bi ti e tin gbo ikanni Wales Radio 89.3 FM ikanni kanga gbomogbe se lafia mo ba yin yo e ma ku jo meta o bo ni bayi ode odun bi e je nki awon obi pe bo le tin gbadun olude e ki bere latodo re e wa bo ni so olude yin dun mo
1: an gbadun e bo ibo se n gbadun
0: o n gbadun lada bi ti ati
3: lo nawo le
1: yo le nora yo nora
0: e ti mo pe mo wa bayi e mo pe se lawon olukọ se ise ni
3: ise
0: ni
3: o
0: nisin bayi la mo rawon obi ti o mo mo lo bi se be e dakun e sa ora duro si corner
1: ko duro si bi kan ati ba tin fara wa ki ni e ki la
0: na mi se wa le ni la se odimare oloku ba wa wugo awon mo yin
1: eyin ti sha e ku gbara di o a nbo a ti nbo tori a gbo ti
0: pa mi se ki gbogbo awon olukọ pon ku si mi ranpe ise na nse
1: amọ se to kweso si mi sa opolopo awon school mi lo tun ti ni ko tu wa ma ti
0: sugbon ko le dabi o sa mo pe iye wakati ti won lo nlewe ko le to wakati tan mo nlo ni ti school ba wa in session ko le dabi looto den gbogbo ise tan mo se lere ife ni ko le je serious ise e jeun si mi looto gbogbo eyin obi te toju omo lasiko yi akinyin o olohun ko ba wa toju gbogbo won lapapo
1: ariwo lo tun lo si ninu leva elele ise party
0: ise oluwa yo ku ma so
2: gogo ton da powder kun ra ton da powder boju
0: orisirisi foran mo ti e ti ri ni se ti awon mo wa lo so lude bayi orisirisi ni mo ti ri ola ku mo dabo robo to o ya mo kiyin ka bo sori eto yin eto wa ohun obirin ni ori ikanni Wells Radio 89.3 FM ikanni kanga gbomogbe salafi alaba yin e ku ti mo powo ta fi mo wole lo so sere awa layo yin te ba ti le pa npa yin lerin owo idunu iwe ati oya aya la fi mo npade yin lososin lori ikanni yi to ba ti dojo won eze ti ago meji ba ti ro e ti mo po ohun awon obirin le mo gbo lori ikanni yi o ko temi o si yi pada o temi to pe akinko le e aya ki lo so n pe ode odun bi pe mo da mi na be ha yin e gbo ta won gan ba wa grammar ni won ti ba won gan na ti mo bi ti n lo gbogbo awon grammar la ko mo lo ba like
1: pe yi awon na ko de se nu e
0: be ni kan se nu e ola plenty mi na be ha yin ola plenty dakun ba nke awon ara le ki kun mọ̀dá náà bá ń kí
1: ẹ wo gbogbo ẹ̀yin ará ilé à ń kí yín pé ẹ kújọ mẹ́ta ṣe gan ni tẹ̀sùn darapọ̀ mọ́ wa ètò yín ohun obìnrin náà lẹ́ ń gbọ́ ní ọ̀sán yìí àwa láyọ̀ yín àtútídé bá a ṣe ń dé o akíyín lógúnlógún akíyín lọ́gbọ̀n lọ́gbọ̀n lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé àti lágbà ń kí pé ẹ káàsán ẹ ṣe láàfíà ní ṣe dáadáa la bá a yín orúkọ tèmi ni Ọláwùnmí Ọmọláyọ kan àyàwọn ní ilé Ọ̀dẹ́bọ̀dé mo ń kí yín wípé ẹ ṣe o tẹ́tù darapọ̀ mọ́ wa ẹ wá nǹkan fìdílé ẹ fìdílé nǹkan wa láyọ̀ yín tún ti dé bí wọn ṣe ṣe máa ń sọ ètò wa kò ń ṣètò kí lọ kó ṣe kò ń ṣe nǹkan kan àìtò tó jẹ́ wípé àwọn obirin ati koda gan te ba feti bo te ba fokan ba wa lo awon baba baba wa gan na ma npe waju ori eto ke ba le mo npe eto yi e fun gbogbo eyan
0: fun gbogbo eyan ni sori bo tin so be ni iya afin olubodun be ni ba mi fa ti lock eh oye mi ba pe mother e da pe ba ke wa ra le
2: e ka san eyin ololufe ohun obirin akiyin atun kiyin eh atun si de losan gege bi ise wa eh atun ti bere pelu ayo se mo ayo na la ma fin bere latun fi pari e eh e ba wa wa nkan fidile kajo se eto ti osan toni oruko temi ni eludiko oluakemi queen mother
0: eje kajo mi o won ayonge mi oya won ti so o won ni pe e dapun e ba wa wa nkan fidile bo ba je le po lo kan yin mo ne dapun yin kini un soke daada o bo je le yin wa te tin gbadun lede pe lawon mo yin eyin oke daada se ri nta fe so losan teni o kan ra le o kan ro oko be ni eh fun anfani awon ti se n gbo eto ohun obirin lakoko e le mo orun pe e dapun iwo tun ni ohun obirin eto awon obirin ni ko kan mi gege bi okunrin don't touch the dial mo ma so fun yin e mo yi kuro nbe ni nje be nitori pe se reto awon ohun obirin yi eleduwa gbe kale sori kan ni lati fun awon obirin laye lati soro soke eyin o se mo pe bokunrin ba wo oro oto ni ba ti wo mo bi na ba wo oto ni ba wa na o ti wo o a wa jo jiroro papo inu mi asimo odun kin ki e wa leyin bo ti so le kan nitori pe ta ba pe number ta awon baba wa mo pe wole won je ko ye wa pe looto awon ni fe wa awa na si ni fe eyin bo ba ti ta ti ko ta pe number sita e da ko e ko wa wole ka jo se to leni eyin emi a to ma son pe omo alaje ni wa e ku mo pe no business can survive without marketing or money owo ni koko owo ni keke yin rere eh won ma son pe dakeji na owo ni koko re na e dakun tori olodun gbogbo nte ba nta ko kereju lati polowo lori kan ni Wells Radio 89.3 FM e mo ko bo wa lowo ti ko se kini ti ko gajara lo emi a ma son pe meta lokan la fun yin alakoko abayin polowo re elekeju o suoju yo ta se wa leleketa afadura gbandi e ku mo pe adura ni ngba agbara kin se kini ki ngba o ya o eja kan lu agba mi eto ni osan teni sheri a lo si apa oselu ni abala lakoko lori eto yi baba ti wa kuro nbe tan a wa sare gbe oro kan ti omi nkan kan so eyin lara bala keji ni o to so to si fon sita ni aye lo jara oro won ti wa se mi pe ah bo wa ni atutu n gbe leyi gen z abi kin e mo n pe won ti en to tun so re o inu mi si dun tori pe en to so yi o fora mo alaga duro joko mo si mo pa ni won ha yin nkan lo wa n to si mi yen won ba wa na yan na
1: re eyin na nkan
0: sugbon e je ka sare lo si agbon oselu ni tori pe se ri o n bo won ni ki la mo se o se ri eleyi koja won a fojura wo ni bayi pe ki lo n bo nitori pe ki ko je tutun mo be si ni ki n se iroyin ni pe lori ede wa Nigeria a n gbara di fun eto idibo kakakiri ni gbogbo ipinle eyin a dibo yan are wa orilede Nigeria a dibo yan awon senito wa awon honorable si wa si house of rep ati senate a dibo yan awon gomina kakakiri niyan lodun to nbo general election of 2027 o detan se wa rawon ipinle kan ba tin soro yi won gbaradi lati se ti won laipe lowo lowo ipinle ti o si kan wa gbongbon gan to je su to sumo wa dada nipinle oyo tan fara kira o ni ipinle osun won se eto odibo gomina lati yan gomina sori ipo iyen lojo saturday saturday tin bo yi ni ose yi wa ni se wa ri orisirisi fanran lati wa ri ngboro to je pe o n da a eberu sokan awon eyan lati ma je kan ti edibo tabi iduko ko mo ni orisirisi nkan lati ri eti wa ti kun gboro a si n gbadura pe idibo eto idibo ti n bo ni ojo saturday ni ipinle osun eleduwo bawa dowo lo bawa lowo si yo ro yo lo ni irowo rose sugbon awon foran kan to je kemi wo pe ni ilu to lo ba to ni joye to n kan emi gangan gege bi omo orilede wa Nigeria ni lominu pe pele iba to ma so eleyi ni ipinle osun bi 2027 ba wa de ki la wa fe se lorilede wa Nigeria eyin mo koko je iroyin mo fa awon eyan sugbon mo fe ka gbe yewo papa julo apa bi tawa obirin ipa tawa obirin ko papa julo awon obirin akegbe wa ipa ton ko loro eto odibo to ton fe di ni ipinle osun ni saturday to nbo yi ipa tawon obirin kokan ti ko ninu fọnran ta ri gẹgẹ bi apẹrẹ lara fọnran ti o tẹ wa lọwọ ti mo si mọ pa awọn eyan na ti ri ngboro lati ri arabirin kan emi o mọ po to di mu ninu ipo oselu ti e o ṣugbọn ati ma so pe e dakun ma se dibo ko se be a se mo so lori ikanni yi ṣugbọn wa ya wa lenu ko to di pe kuku ojo ojo de won tin se kini won tin da mi agbadanu iyen that is to say ko to di pe to dibo wole de ati ri bi tan ti wo pvc re re e fi han mi oya gba eleyi ko lo se kini ko lo fi de ona in tan si package si inu obirin na ni pin o e mo gbagbe tori mo ni pe apa bi to ti bawo obirin wi lasare wo obirin na ni pin kini yin fun awon eyan bo ti wa npin I wa fi awon oro ti ko ye ko ma jade lati enu abiamo I wa fi nlele I tun fi ranse pe wo o gba kini lowo lowo wa be ni e pe bi o baba ni pe o je yo mi o je po mi to ba da mi bye bye ni o ti ri fun o koda won tun wa duro nbe won tun wa be si atomo odomo lori pa dibo iwo na so be mi ti ri gege bi abiamo ati awo obirin to se pe a di ipo gidi mu ni ipinle ni awujo wa o kan mi lo mi nu pin imoda gege bi agbalagba se ri foran pin imoda e ri foran ki le ri si gangan ki lo tona nbe ki ni o tona nbe ka oko yona na nbe ko to ri pa lo bi ewu ti a nda sokan awon eyan
2: oro a dibo a o dibo o ti di nkan to je pe dandan na ni ni orilede wa ṣugbọn awọn eyan ti wa mu ni papan lele to je pe
1: ni agbara
2: a se ni o leyin to aba ti se bayi o le le mi lo bi awọn kan se mu niyan ni aro ana nigba ti mo n jade mo ba ri awọn obirin ti won kojo ki ti en se obirin nikan awọn eyan ton kun ton kojo won wa n ka won mo si mo pe awon oloselu na ni won ko won lo si ibi kan won den nkan to won fe fun won ni won fi nka won la fi mo o ko emi wo wi pe nigba ta won kan ma nsoro won ni ko bewude to ba ye pe won fun awon ni nkan nigba ta won ba ti mo eni to wu awon lokan awon ta won fe dibo fun won fi nkan ton fa won fi se
1: sara
2: won fi se sara ni ṣugbọn agbọn temi ma wo paapa julọ pẹlu arabirin ta nsoro e lowo yi o ni wi pe epe ni won fi na fi pile nkan ton fun won so ti eyin won de ma so pe ogun lo ma nsi ni ogun lo ma nsi ni mu epe o ki nsi ni mu abi something like that ni igba to ba yi pe o gba nkan won de ti fi o tele lori wipe nkan bayi lo ma sele to ba ti to ba de ti mo daju daju wipe o se tan lati se ti egbe won
1: e ma gba
2: ko ma gba nkan ton fun e kini nkan kini nkan ton fun won na ton package boya
1: gan lo pe congo kan
2: kini nkan na ton fun yan te wa ma se pe won fe nu won se won fe nu won shoko ni won
0: tun se atomo domo ni o lo ki ke
2: ayi so nkan to ba ti le mu wipe to ba pe mo kan gba won fun won ni nkan nkan mi ni ṣugbọn eleyi eni egbe dani e ti ri bi aye ti lu jara bayi n to n se o le je wipe boya ko ni arojile wipe o le wo ori aye lu jara ni debi pe o n fi won re pelu omo omo won nitori kilo fun won
0: ti o to kongo
2: emi dero wipe to ba ye pe eyan ti o mo nkan to n se ni awon ti won fun ni nkan yen ni ẹni tó bá mọ̀ ní tòótọ́ nínú ọkàn ẹ̀ wípé òun kàn fẹ́ gba nǹkan lọ́wọ́ wọn ni tí ò ṣe tán láti ṣe ohun tí wọ́n fẹ́ èmi rò pé nǹkan tó yẹ o ni pé kò rọra yẹra kúrò nínú bẹ̀ nítorí pé a lè sọ pé kò ní rí bẹ́ẹ̀ tó bá rí bẹ́ẹ̀ nǹkan ṣe mọ̀ pé òun náà ti ṣe nǹkan nǹkan èèwọ̀ ó ti ṣe nǹkan èpè
0: àdàbí ti wà bẹ́ẹ̀
2: tó bá yẹ pé o mọ̀ pé wọ́n ń pín nǹkan tó ń pín tí kì í ṣe pé àwọn tí wọ́n ti wọ́n lè ti tẹnu bọ̀ nǹkan láti fi ṣe ìjayà sí ọkàn àwọn èèyàn elomi kedere le ma wi pe won kan se ni ko le pe le ran mi se bo wo wo gbogbo wa ni kiyan ma rin ibi ti ewu wa
0: oda
2: kiyan ma wo ona
0: kiyan ma rin ibi ti ewu wa sugbon se ri kiyan ma rin yen gangan ni o wa je kin be bi ola plenty ni ibere yi I chan tan se yi se ko dabi pe won ta eto won te eto omo eniyan mole that is the right to vote and to be voted for gege bi omo orilede wa Nigeria nitori pe mo fun oni nkan mo wa so pe tori pe mo fun oni nkan dandan la o gbudo dibo fun egbe wa bo ba dibo fun nkan bayi ni o se o
1: mi ro bi won te nkan kan mole o
0: ah won te right won mole eto won mole
1: tori fun ara won awon lo kwese ara won lo be
2: awon lo lo boya wo lo fa ki se pe won fi pa mu won
1: there is no force o
2: won fi pa mu
0: won to ma pe nkan ni political intimidation bi pe won bon mama intimidate
1: ti won ni ko si intimidation kankan tori ti won ba
2: se ti ri to ba te je wi pe o won mo wi pe o ma be pede won le lo si ibi ton ti lo ko won ko se pe e ma bo a fe fun yin nikan e dede be ngba te wa de be to ba ti wa da wi pe won fa la kokko won fe pele won abi kan to fun yan kankan gan won ti se pe eh gbogbo eyin ta be fun nikan loni o eni to ba ti mo pe won o se ti wa ko rora yo se o eni to ba de ti se pe o ma se ti wa ti o ba se ti wa iru nkan bayi lo ma sele si se mo pe eh won ti kokko so fun won awon ni won
1: awon ni won ko ibo gbagbo wi pe awon kan wa to ye pe bo se ti reset yen bayi won ti ye
2: won ti kuro mbi be pe
1: ah ewo la
2: ewo ni aburo ma fi
1: ewo te
2: eto won mole sugbon mi wa ri nkan to ye pe o ye ki awon ijoba wa ku won se nkan le lori sugbon awon to ye kan se nkan le lori gan awon gan won se nkan to sele yi because emi ro pe a ti wa ni gbagede ti won ti so pe ko ye ki won ma fun awon eyan ni nkan
0: lati vote buying
2: ko ye kan se on to ti wa mu ki won le gbe fọ́rọ̀ yẹn síta tí gbogbo ìjọba ó yẹ kí ìjọba gan kó ní ipa tó máa kó lórí.
0: Ṣé ẹ rí Queen Mother lórí pé ó yẹ kó kí ìjọba ní ipa tó máa kó òun tẹ́ bá wo fọ́rọ̀ ọ̀hún dáadáa ó ní logo kan tí gbogbo wa mọ̀ káàkiri tí àwọn tí ń fún wọn nìkan tí wọ́n lò tábá sì ti rí logo a sì mọ̀ pé ẹni yìí báyìí lónìí àbí pátì báyìí ẹgbẹ́ báyìí lónìí a sì mọ̀ pé gbangbalíà ni fọ́nrán yìí tó wá sí ìta gẹ́gẹ́ bí èrò ọmọ nàìjíríà tí mo fi pé òfin wà tó sì múlẹ̀ lóòótọ́ èmi rò pé bọ́ ti rí nǹkan àtẹni tí ń pè kan àtẹni tó ń gbà kan kan fi kélé òfin gbé wọn ni àbí kílókílà
2: bó ṣe yẹ kó rí gẹ́lẹ́ nìyẹn ṣùgbọ́n nǹkan tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan ni pé àwọn tí ó yẹ kí wọ́n dúró kí wọ́n jà fún ẹ̀tọ́ àwọn èèyàn tó kàn àwọn gangan ni wọ́n ń ṣe àwọn nǹkan
0: yìí àwọn gangan náà ń ṣe nǹkan wọ̀nyí ṣe ìwà rẹ ẹja wa bára wa wí gẹ́gẹ́ bí obìnrin wọ́n máa sọ pé ta bá rí ibi tí wọ́n ti péjọ pọ̀ wọ́n máa ka àwọn tó wà bí obìnrin ní pọ̀jù
2: mí obìnrin náà ni alákọ̀ọ́kọ́
0: nílé ìjọsìn káàkiri àwa lẹ́ẹ̀rí
2: tá a sọ ní ẹ̀rọ lókè ọkùnrin àwọn bọ́ìsì tí ìyá wọn mú dá nípa ìfọ́ọ̀sì náà ni wọ́n mọ tẹfóònù ni
0: ẹ̀lérí bàbá ń bẹ̀ kí ló dé tó ṣe
1: pé ẹ̀yẹ lọ sórí òkè àwọn náà obìnrin náà ṣí àyàdé àpáta báyìí
0: agbára kálẹ̀ fi gẹ́gẹ́ bí obìnrin èmi believe pé obìnrin ipò tá a dìmú ní ìpínlẹ̀ ní society wa ó kọjá ipò kèrémí a lè má ṣe orí o ṣùgbọ́n pé kí nǹkan má bàjẹ́ lẹ́yìn má ní pé èèyàn wà ní ìgbìmọ̀ má jẹ́ ó bàjẹ́ àwọn obìnrin ló yẹ ká máa bá ń bẹ̀ ó ṣe wá jẹ́ kí gbogbo fọ́nrán tá à ń rí káàkiri àwọn obìnrin la rí tí wọ́n lò as instrument ìwọ mò ń bá wí ọlá plenty ìwọ ló bá ń dá òun lè pé àwọn obìnrin náà ń lo as instrument fún àwọn ìwà tí kò tọ̀nà tí wọ́n ń wù káàkiri lórí pé a fẹ́ dìbò ní sátidé tó ń bọ̀
1: ṣé ẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa ti ìyá wa tí wọ́n ń
0: ìyá wa àti generally tó bá rí pé olóṣèlú kan fẹ́ fọ́yàn ní nǹkan
1: obìnrin náà ní ń pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ àwọn olóṣèlú tó bá ti di táìmù yẹn báyìí wọ́n máa wá àwọn obìnrin tó lákì kan jú it just still boils down to the fact wípé a lè gún yàn obìnrin kéré in any aspect in any aspect a lè gún yàn obìnrin kéré nǹkan tí wọ́n dẹ̀ ń generalize lé lórí náà nìyẹn pé bí irú sí bí ìyá wa yẹn bó ṣe ń ṣe ìyẹn nìkan máa lẹ́rìí ó nìkan mí tí mo tún rí tí mo wò pé
0: tí a tún dín kára
1: tó ń dín kára tó fi ń jẹ kan tó ní àkàrà àwọn èèyàn kan làwọn dín yìí o ìyá wa yìí gangan tí wọn ṣe tán pín nǹkan
2: yìí tán pín nǹkan
1: bẹẹni tẹ bá tiẹ̀ rí like I was gba ti mo tun wa re le mu so kini like she ko se anybody to le checkmate si won ni to boat oruko awon ti won so ni pe akara won mo landing yo o yaya yin yen je ko ka ti di kara won awon opposition
0: lori pe a fe dibo
1: yin o bere si ni soro kumbaku gba awon oro buruku pe bo awon de se din bo se ma ri niyan e pe won o fe fi gbogbo enu so pe te ba ti mo awon eyin te mo tun mo pe keyan ma di kara e mo nkan to tumo si o de se ma like
2: do or die
1: awon oro pe you know what it signifies for them
0: o ye mi like si kilo do te pa awo obirin na wan lo as instrument furun kan ba un awo
2: ti ba pe won ti mo si pe o je pe
0: number ta
2: na obirin na ni
1: iru si ti won pin yen ti won pin to fun awon eyan yen ko le lo dada to ba ye pokunrin lo nse like this sense of belonging obirin like won mi mo mo je fe psychologically won appeal si
0: awo obirin
1: yes
0: se ti ka so pe a week ni bayi na fi
1: a soft
0: e je pe number ta eyin eyan wa be ba fe pe wole tabi te ba fe da sin ta nso yi bo ba ojojuwo le fi wo gangan e mo gbagbe pa awo obirin na la nso ra wa lasin bara wa wi ile to se pe awa gangan na wa fe ma lo as instrument lati fi se kini lati fi ma fi se ko to nitori pe idibo nbo lona number to wo kulu yi re oje 0916-893-1000 tabi 0915-3334-893 etule pe sori eleyi na oje 0911-3333 that is to say 3 lona merin 8 9 3 0 9 1 1 3 lona merin 8 9 3 be ba debi ta tin campaign awo obirin na la mo korin to rorun ohun a mo n dun la ba bere si ni korin leyin awon oloselu yi in to si da na n se pe a ma so pe o da kawo obirin ka mo kan joko le let us actually speak up ujare ka soro si ta n pe awa na a leto lati se kini lati se nkan bayi sugbon iwo wa ni ka ma lu wa pin ti ko to
1: ara e mama wa ti a n pe ki a n soro won ti o ni bi kan de pe won ti ni backing de je pa awon kan wa leyin pe ma jo lo
0: ta
1: be ero mi won to n jo nilo embe bi kan won ko le ma da se gbogbo fe ni ke to se yen o ti mo pe
2: ko si nkan kan to ma sele ko si ti o sele
0: ko si n ti o sele looto sugbon ilu to ni joba to lofin ti
1: iye o bad
0: se mo pe bo ba je pe nkan mi lawon eyan gbe foran re sita se mo pa won ti won mo tete muyan won a tete trace won se mo pa ti so dada lori ti o re pe awon ton se aito te pe
1: no jo ta jade iye ti e surprise pe iru le lo tin te kini won de lo pe
2: won de lo pe
1: se asa alagbara lati se ru nkan be yen
2: be ni
0: ti foran yi wa lo kaakiri koda ko fe sojule ti o de
2: iye se mo pe oro oselu ni o de ni mo ti so lekan wi pe awon ti o ye kan ba won wi awon gangan ni won sise fun so idi to fi je pe won ti je lo niyan
0: o da ibere temi wa re nigba ta ba experience nkan ba e fun just governorship election ni ipinle kan 2027 bo o de tan what should we expect kini ka kini agbekele wa gangan
1: o ri ti won mi sẹri I don't want to be ọlọrun ni jẹ ki ibi sele amọ se ri election to n bo yen
0: ifọkanbalẹ ni o je ni o bade
1: ami
0: o bade nitori pe
2: ọlọrun wa ba wa se
0: ọlọrun ku ti e gbudo ba wa
1: nitori ko to se ma ru mi loju ni wi pe ni apa ilu ibi ta wa yi ni orilede wa yi won ti ri kini pre politics generally as a do or die like what ti e mind mi ran mi mo boya ran ti igba kan to ni it was not even in one place to ni awon obirin ti won yo sipo won ko ku pe won ra awon eyan lo pa won like why must it get to this level why must there be baba
2: nitori gbogbo awon mudumudu to wa nbe ni
1: se mo nkan to ma n bi mi to ma n dun mi ju ni wipe this won ni ri corporate kan won ni ri enikan kan to le so oro yen ko ma die down yen ko
0: yo wa yo si lo be kọlọn ba wa se
1: ipada won ti a just
0: se o jinle koja be tori e gangan lo je ka ete ke gbajare tita n pe 27 o ti de latin lori sirisi nkan bayi gba to ba di gba ta ba dibo fun yan are wa ta ba dibo yan gomina wa eh kini ka wa expect eh kini o fe sele gangan lorilede wa Nigeria
1: awon ti wa fun ni resi ko sa ran jowo ko ku o lo ni Congo kan ko ma fun won ni bi abia bag
0: igba won fe pin abag
1: melo na fe
0: abag melo na fe pin
1: ko won bag kan
0: gbe kankan lo wa nkin mi lomi ni a so still awon ti o gba nkan
1: yo ti n do emi ni pe seri nkan ti won pin fun won yen to ba jawon to je pe won po ni dile won ekan ni won je tan
2: be ni
1: se iyan wa odun merin ma la nso yi lori resi ti o pe Congo kan se awon eyan won kin won think e nitori o ma n
2: e mo se ma ri lokan temi won ti down wi pe ti won ba n pin nkan fa won
1: awon ma
2: ta won o ba gba awon short ni nitori wi pe eni to pin nkan o wa lowe lo pin awon ta won de gba awon mo eni ta won fe dibo fun ninu okan won
1: amo se ohun ko lo nje yen ni ohun lo nje ko da
0: emi o le really so npo ohun ni jo mo pe elomi oloselu mi wa to se pe mo ma ti dibo fun bayi ko eyin mo o di gba to ba tun ni lo iran lowo awon eyan re
1: ni
0: o tu ehe be ba si ti ri ah den tete gbe to mi gege bi omo orilede abe omo to je pe eni to wa labe o da pe ba tin se nu sugbon nigba wo la fe se leyi da Nigeria will be great. When will Nigeria be great? When we keep repeating the same
1: cycle.
2: Olorun ada si ko eyan a ma so titi yi pada ma fi wa
0: ka mo ba won so titi si
2: ka de ma gbadura emi gbagbo wi pe ko si bi nkan se le leto igba kan ni ele ibere emi believe pe bae kan lo se ri tele igba kan lo bere ehn igba kan na lo ma dopin
0: abi
2: a dopin
0: queen mother se voters education ta nfa awon eyan o ti to ni
1: voters education wo ni bolo ti se voters
0: awon
1: voters education bolo ti se voters education
0: won se kakiri
2: boya
0: ko ti to
2: awon elo e won se o
0: boya to ko ti to ni abi queen mother
1: ko ti to
2: ko le to na eyan ma se titi yipada na se mo it's just like teyan ba n se nkan teyan de nreti awon abajade kan to ye ko jade nibe ti ko ti jade o ma dabi pe yan o se ni until teyan ba bere si ni ri effect nkan teyan ba se le yan ni a o dabi pe yipada tin wa eyan ma se titi yipada ma fi wa ni gbogbo nkan ta nso yi onikaluku lo nso labe le won sugbon ba se nso to labe le wa awon to ba ri anfani pe Congo rice meji e ja lo gba o tun se ko se pelu bi yoro aje se le ri a sa je ati mo nu okan wa yi pe a kan je ti won ni ni won lokan lati dibo
0: lati dibo ati meni ta dibo fun
2: sugbon ele temi o fe ninu gbogbo e o ni keyan wa ma fi ipele
0: bi
2: pe o ma ato mojo mo e
0: Bon
2: gba po rice kan gan fun yan
0: to
2: so o ye ke won fi
1: omo olomo ti won
2: fi o ye kan fi egun ti leyin o depo
0: gege bi abi amo
2: lo wa ni kan gele
0: gege bi obi abi amo
1: gege bi abi amo gan mama wa yen gan ko ye ko so oro to to be yen
2: nti won fi sinu iko ni kan fun sita
0: in to wa nu fere ni fun sita
2: tori pe iriri na lo je ka won na de level yen won ti ri pa awon eyan ti gba nkan to ye pe oto leni tan dibo fun ri so ja pe ni igba ti won ba n dibo gan gba mi won ma so pe keni yen kokko lo dibo ko to di pe won wa fun won ni nkan won ni fun won tele kan ma fun won lowo pe e gbowo sile ko do di ojo dibo won ti ri pe elomi mo gbowo won mo sa lo sugbon ni isin won ti lawon asoju mi be lati mo pe ni toto awon won dibo fun igba yen won to se pe awon eyin mo dibo fun no to se
0: na to se se yun o da pe ha to ko se mo se o
2: ma se se fun won ni ton ba
0: boya ki mu fe ka denu kuro lenu e tori pe a fe saye lo sojo ja tori a fe bo si abala keji ere idi ti a fi so eleyi lati atataro oni lati je ki awon eyan wa mo toto ati nti ko to gege bi omo orilede wa Nigeria papa judo tabari awon iwa ibaje to je pe awo obirin gangan la tu wa nwu awa to ye ka ma gba saro to ye ka ma so bo ti to abi bo ti ye ni ilu tabari pa wa gangan la wa nwu awon iwa kan ti ko tona imo ndun yen gege bi obirin o si tona ka bara wa soro ka si bara wa so ti toro nitori pe bi fona ta ri yen o ku die ka to bi ku imo da ti so in tan fi sinu fere ni fere fon jade arabirin ti ari fona re ko sadede mo soro igebakin ki so ba o lawon tin tin leyin sugbon gbogbo komide komina e dakun di idi eto ribo tin bo ni ipinle osun ti lojo saturday yi e dakun abebe ni e je ki gbogbo e lo ni irowo rose e je afi alaafia ka fi dibo ka ma di ko ma ka ma so di jagidi jagan abi ze do oda afi e dakun so lo asi wa gba ladua ni pe lase iduma awo mo monitor lati bi ta ti wa yi o a mo monitor re sugba wa gbadura pe yo lo ni alaafia ni eto ribo ti osun state to nbo ni ojo saturday yo lo ni irowo rose lase idumare ikani wells radio 89.3 fm ni e tin gbo eto ohun obirin lati atataro pe modern ben ayin ola plenty na e ti gbohun lati tataro emi na e ayaki na ben ayin afesaye de oju oja nigba ta ba pada de a wo abala keje eto mo so le kan pe oni foran kan ti a fe wo talabini kan to bere si ni so oro awa mo bi oro gen z ni abi gen alpha porisirisi lati n gbo bayi o so awon nkan te de ka question gege bi obirin o si ta ba awon alaga aduro joko o ta ba won e mo yi kuro nbe a nbo adetan.

0: Ekaabo pada si eto yin eto wa ohun obirin lori ikande Wells Radio 89.3 FM ikani kan ga gbomogbe ekaabo si abala keje eto ohun obirin eyin o mo so ko to di pe a lo soju oja lohun npe nigba ta ba pada de a o gbe oro arabirin kan yewo eyin o tori pe fun ara e lo fi lede ni ori ayelujara ki lo si so baba arabirin yi omi dan ni awa mo boya Gen Z na pe won ni abi Gen Alpha abi o ni Gen ti ewo nu awon Gen lo pe lekan
1: ko ti Gen Alpha na ni
0: je se Gen Alpha na ni be bo ti ya won ti mo nso awon omo to se pe awon bo lati tumo Gen Z bayi Daniel to wa nba yin ayin Gen Z ni awon na mo tan ra mo ba ti tumo re fun awon imo mi ko le ye won sugbon a sa ti ma awon omo to se pe won gbagba ku gba omo odo isin yi in ti mo ba fe mo fe o in ti n ba fe e dakun ba e ba

0: mi ba so pe bi mo ti fe kan mi e mo yiri re wo o ti ye yin ba eh omo yi na arabirin omi dan yi lo didi bota o si so pe se ri lojo igbeyawo ohun o bohun ba ti e fe se igbeyawo awon kan bayi kan bayi kan bayi ni mo fe nkan bayi ni mi o fara mo o didi daruko awon kini ohun lasi igbeyawo ko wa daruko re nikan o didi so pe awon ti mo salaga joko duro awon o lawon oro kokan to won fe ki eh ki won ti e bohun fi sa so ko konte fi bohun fi dowo ke won o ti e fe rara
1: eh se won pe ko si to buru nbe
0: e mi mu ibu to le mo se ko mo bi mo ti so mo na ka si o tori pe won pe
1: se
0: ti re na
1: tori won pe se won pe anybody client ajo ma soro ni
0: pe nkan bayi
1: mo se fe o bayi
0: o di aje ka ko be lati ayin bo ba re to fe se yawo nsin bayi eh you pe eh ola plenty you da kun tori olohun fe ko ba salaga lojo gbe yawo mi eh so ejo ma soro awon asoje po
1: ni send awon soro wa to pe o da wa afe bayi o afe bayi o o ti o ni awon o ni bi kan bayi ti mo ti e ti gbo to pe won awon molebi so pe gbogbo te n gbe gba nonsense te mo gbe gba kidi pe
0: o so roro gba te mo gbe a se pada
1: so baba baba iyawo so pe awon o fe
0: igba
1: e so nkan te fe gba ka fun yin pe te ba gbe igba kankan ni ojo yen ha e mo ka inu yo won de se gbogbo eto won de so wa mo iru nkan be ke wa se pe boya ke si jo duna dura ki wedding wa fe po ojo meta ke wa ma so fun wa pe ka mo gbe gba o e ti so pe lati bere pepe pe ah okay o won a si wa si gbogbo e mo wo
0: e ti si gbogbo e
1: a si won pe
0: eh se ta ba fe ka je ti gege bi alaga duro joko bi n ba fe ke gbe gba lojo eye omo mi
1: e
0: ti san ni
2: be
0: mo wori ajo n bo loluwa wi a si pada tu gbogbo kule kule igba ton mo ndo emi ti e fe mo gangan gege bi tori e gbegbe leyi bo se gbe lotun lo sinu ki lo wa de sugbon bi ta n lo konu leni arabirin yi lo didi so nta e ko ta ma so pe fun mi lowo o oko mi o so korin eh pe yawo eh arabirin tin se gbe yawo on ni ko lo ba oko re ko gbowo ti o fi lo soja arabirin ni pe gege bi ohun ohun je nti tohun je ohun o ti e fe gbo orin yen rara
1: e se bo ohun ni o ni gbowo
0: ohun ni o fe pe eh fun mi lowo oko mi ko ohun fe lo soja nitori pe gege bi obirin tohun je ohun o mo na oja ohun o lo soja eh ara n to sonu ni suru o lohun o lo soja so ohun tohun o ba de ni ma se kan ma wule gbe wa lojo tohun ba nse eye igbeyawo iyen ni so pe number 1 elekeji o tun didi so pe kalaga duro joko abi anybody ma bo won so pe bo won ba se igbeyawo to ohun mo ko babo ohun yo ohun ohun o so nu ohun a mo jo ohun o so nu npe oruko mo ohun lohun o si mo je
1: ah
0: eyin yo bo ti wunu o wa ni pe o fi close o ni to ba wu mi won le foruko oko temi si o sugbon pe kini yen eh ohun o ni le se mo wa won pe e dakun tori olohun se iyawo limon lale eyin lojo wedding pe bi mo ti fe re abi bi asa wa se ko abi awon obi lo leto lati mo so pe ah nkan bayi nkan se nkan bayi lo le se iyen ni elekeji obirin to lohun o mo na oja bo ni ati fe bo ni marriage ohun se fe survive se oro mi ti yo ba hun queen mother se ka be latapa obi eje ti o le lo soja ko to le pa lo soja awon alaga duro tori mu won po o ready fun mi ni bayi ola plenty queen mother
3: eh se ri gbogbo awon asa eh mi o le lo soja mi mu nje se yen emi o wule fe je ka wule ma gba bi eni gbagba oti
0: to
3: mo ranti pe won ba omobirin kan soro ni soju mi ton so pe ah eyan mo nsin e mo ise lese e mo elidana e lese o wa so fun mama re to n ba soro lasiko yen pe nigba aye titi yin o ni e ma fi ara se gbogbo nkan aye ta wa yi ni nsin gbogbo e owo leyan ma fi se se olodun da yin mo wahala ni
1: owo ni ya fi kon
3: se olodun da yin mo wahala ni eleyi te fi se gbogbo wahala yen e contract e si te pe yan ko ko se kede sanwo fun iru omo to se pe won o le lo ja ni nsin yi ko ma si nkan to kuku buru ninu e se bi baye se dani yen ko ko list nkan to fe gbogbo nkan to fe gan le ra lori ayelujara tara lori ayelujara ti won si gbe wa senu na li e
0: la
3: je
0: wi
3: pe kini to ba je po fa won ti o se won o se won o fun lowo
0: won tun ba
3: po fun won lowo
1: je te npe lo ma soro be mi ma

Deba diju kelaju. Don se mi bi di jabu. Omo lile jafojoye. Masa ni le kasojoye. Ye. Chibi le mi okolude. Ogun soko. O wa dori oto. Ataka turaye. Islambo islambo. Lamba ti o.

0: mos e mos. Mem le mo e mo me me. Bos e me le mag ba ope. Mem le mo e mo me me. Bene le mo e mo se. Mem le mo e mo me me. Bos e me le mag ba ope.
1: Dis le mo e mo dat.

0: Ekura leo, akoja kwa ruini derefi, lunde se tigbo nyi lati ikoni konga gbomagbe, Wells Radio 89.3 FM. Oye, o lono adegoke, luniro nyinyi. Ijaba akwa kwa ti dari o gagwa ajo ile etunri si wali wade lorile de Nigeria, inyo ajo NIS eniti ishe yafin, kemi nana nandab, lati ishe tujade sita waiko, ile iti olo si orile de UK, lati mungkan denu. Kosi ronu, lori iwe nina wole wode, awa morile di Nigeria. Minister Funwara Benu Dakita Olubu me tunji ojo, olofi ashe no lede, hegebi lara kitinye le itin lo lowa lati mungkan ronu, lori iwe nina wolu, fun awa morile di Nigeria le iti wawane, oke okun. Ajo ton risi oro e kaniyo lorile de Nigeria, ajo NPC, tofima ajo ton risi a mojuto nomba e dani morile de gi, ajo NIMC, tonti egbe awon ijoba e bile lorile de Nigeria yon ogod, tofima ajo shokan baye le ton risi e tona wa, ati shuna fwa mwa mwade ajo UNICEF, ona te fe kon a kitinyan wa lateri a rida jo wipe, kukbo morile de Nigeria, one wọn ṣe eto forukọsilẹ fun ni akoko ibi ti wọn si ni idanimọ ile to ba ofin mo ni ibere pepe aye won igbesi ohun je lara kitiyan lati fi kun okun forukọsilẹ ati lati di alafo ile eto fi ogun logo awon omode sile lai ni eto idanimọ ile eto gbangban labẹ ofin obirin akoko lorilede yi olureme tinubu lo ti ro awon odo lorilede nigeria lati se ikomora eto eko ogbon ati inuda ati okowo ninu ilepa won ati lati dasi alafia ati isiki orilede yi iya afin tinubu ninu oro eleyi to so to fi sayeye ayajo ojo awon odo lagbaye todun 2026 to ko loni nibe n lo ti ro awon odo lati se ikomora ipa omo orilede yi ati lati ni afojusun to nti jijara mose ninu ilepa ala awon ko le wa si imuse ajo lominira ile eto nrisi oro eto dibo lorilede yi yan INEC ni won pe awon ti fi oruko oludije dupo ninu egbe oselu SDP eni ti se Francis Olugbenga Ajala ati eni ti won ojo koworin Faseke Babajimi Oladipo sinu iwe idibo fun eto dibo gomina ile ti o waye nipinle Osun ni ojo Abameta eni ti se commissioner ati alaga fun alaye ati oro to ni se pelu eto ikoni idanileko awon oludibo ti ajo ohun Muhammad Aruna olosafin oro na nipa be won ti foko Ajala sinu iwe idibo leyin idajo ile ejo giga ti joba apapo ile to waye nilu Abuja ni ojo keji deni ogun osu keje odun 2026 ile ise meta ni tin koju ejo alagbara nilu California lori esun ile ti awon amofin agba orilede pe bi orilede California, Colorado, Kentucky ati orilede New Jersey wipe ojo opo itakun Facebook ati Instagram won di se agbekale re lona ti o je ki awon odo ma ri lo lai ni le gbe oju kuro nibe ti won si ma lo ni gbogbo igba ko gba igbese orilede America ni won tin gbe on tin wa ona lati mu aye pada ba eto oju opo na pelu owo otanran bi ibawe ile eto je bi trillion kan o le merin owo le okere dollar gege bi owo otanran awon adajo to je igbimo onidajo ile ti won yan loni nile ejo giga ajoba apapo to wa nilu Auckland pelu iside arijan jiyan ile ti won seto ko waye ni ojo keje deni ogun pelu ejo won ti won reti wipe ko waye fun ose mefa gbako ati eri latodo eni ti se oludari ati oga agba le ise meta eni ti se Mark Zuckerberg eyi lopin akojopo awon iroyin lerefe fun ti irole oni e darapo mo wa to ba ti di ni ago mejo ale lori iroyin ile wa bakan na e lanfa ni lati pe wa tabi ke fa atejise sowo si wa be ba lawon iroyin to ba soju yin e kan sinu kulo ikoroyin jopo wa lori number yi 091-6893-2000. Oye, Olorun Adegoke, ni oniroyin yin, e seun, ta n gbọ wa o. Olorun yo bukun fun yin, e ku ikale.
1: E bile, e mo yin kuro, Wells Radio, 89.3 FM, ni be gongon le wa.

저, 기니 목베 니로인 아요. 지모 무와라레 존네. 루리어로. 이때야워요. 시킨 소위페 아시리티 추바요. 기시니 아시리토 추. 니노 이베루 보조 에리오칸. 라라피린 지시와 밤에 라이모 위페 아시오 티니 엘로미 티원티존 파라켄라 어로미 티예인 원티존 베시 아라원 원빵비칸 원핀디비칸 위페 아야시키니 비 컨트랙티 Baba she, Baba ti achieve ton, e o a lo sign out on beun. E ye wo ite buku buku e wogban buku buku o un. Oro yi ni a dara po. Arabirin yin sofo me yin yomi lo ju. Mo a ri omi ti n se loju bi egbere. Eri okan ti n da laamu bayi. Se bi baba oko ati ya oko. Won ti yonda re pe ko ma lo. Pastor na ti wo yi pe ito se yi omo pirin yi. Olorun le lesan o ni do ta won obi arabirin na si do won dodo wi pe awon ti moko awon awon o fe awon o ti e le ma le re ni e soro pe fe bo ba so pe ohun o fe arakunrin mo boya ko fe loko laye mo nu o Arabirin so mi loju lenje lojo to nba mi soro. Amo to wa sori o. Oni eru nba ohun. Oni ko da. Arakunrin ta won jo nfara kinra. Nilana wi pe Bon ba ti achieve ton. Kon o sign out. Molo si saduro nkan bayi. Won se igbeyawo fun o aye gborun mo. O si tun ni arrangement. Pelu okunrin mi. Ri pe mewa nsele nduniyan. Kabiyesi Olodumare. Oro n dabi keyan o fi kosin mi ma. Ki gbogbo aye o wo. Bo ba je pe nikan lo soru nkan baye fun mi. Yo soro gbagbo. Won se mi bi eni wo fi imo. Epe se oju aye mo si wa abi oju ala. O se gbe yawo aye dorun mo. Won se mu wa yi na lo le ijo sin. Iwa atokunrin kan si jo di. Ewa re nikan tori pe ara re o da pe. Bo ba gbo wi pe o to o lewa o a lọlọrun lo ran obi angeli arabirin wa ni tori eru ti n bo ohun ti so pe kokunrin o ma n lo

kiri doko la se. Aye binu kamada kanzo mi. Aye binu yo wanda yo zekwe. Aye binu eduni abakeke eduku kan. Eduni laso. Deni kan agwada gwe. Oni ni zokoto. Deni kan agwada bo. Kalaja wo suzu doja viva edumu kan. Eduma sumanu tinche bolo kaye. Eni kan ba. Kakwe katalo mwa don love you. Kosiye yan toje some lo losi. Akamara ejebe. Edakun e ma gba yan ri sinu mi. Aye omo aye. Eyan omo eyan. Eyan bidi yan yan. Igba. Igba ti aye ba se yan tan wa bi daro gbonu. Aye lo si obirin nu mo olorin. Oloyun si li aye. Igba ti obi mo ohun na. Obi apa ke eyan. Obi apa kan obo. Kala mo pe were to jo mbu do le san. Akamara e je be. Aye izoro. Aye izoro. Ama eya ti so gbadọ fun aye ti sagbe laladiro akamara eje be be bari bi oni kaluku n ba soro ti won si n powe ti mo ba fo lero ti won bi kankan igbesi aye mi moro lokanri bi oni ti da to ola yo da ju be lo o e wa wo tolo tolo bin tin po ma di erin isi aye yi na ni o se mi ara.

ayebele lukara wa yasi njo melo mi bi ko jade laye ama won lo si eyan ma se ba lo ngo ni oba ti dani ta ti duro ti ni alaura bi ti duro ti ni gberu ba fe wo eda ku ama boju ti oda wo wa ma o dile n boju ti oda wo wa si oba to da gogo wa oju re ni fi wo gogo wa oba mi oke ti dani le ti duro ti yan se je bo lo n bo ni ko se ni olohun o se fun o se faja o se fera ogun wa se bubugu te ti bele ba ona abeni oba ni towo to loku aye mo beru yin pipo aye ti gbegire kete ti loju di nimu bo ba wu awon omo ba ni adama wa si ni o soro eni ti soro tele tele ti mi oke ti mi sale bo ba wu aye won le pe ko mo wi kankan aka ma re je be aye binu kan wa da kan so mi aye binu yo wa da yo se pe aye no sore mi o jamura di adi za nu ma la lo ki are nga o sun na ni o o gbe apa apa o le se gbe ma o gbe ese ese ro pepepepe

0: elekeji gun oba ni fara re ni agbo elekeji olorun da agbo eleketa ti won oba ni fara re laarin ilu olorun da ilu keji leyin ilu keji ilu keta ilu kerin ni a bi ma pe bara ali ofe ni aji ma bara adugbo so re aji ma pa manapo tori abi ni le ni opi aferan re ni eyan le wa loku angara ko si wa la banija la muleti eni lo atore dore oni tan binu ba konu ala ma ke ala mo mo o ma ra yo si ni wa konu re o aka ma re je be e bara bale be
1: A feeling, a money cool. Wells Radio, 89.3 FM. Nibe Kongolewa.